0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو لين دي نيو في تي راديو سنغال كي لين دي نيو موي سين بوكم طالبي احمدو لي نين ген خم احمد هارون لي دي جاغلين نيو كي مينغو ماشين بي موي سخنا سي اجرتو ابي جي كذلك لا نيو مبولم كوي كليفا دينه bolé ko ziar di nuyu mbolém koy kilifa ada suñu njitum rew yalna ko yalla may jam premier ministre am yalna ko yalla may jam ki jité parlement bi yalna len yalla may jam yalna yalla may sénégal jam ha mbok julit di ñu ngi ci karbala bi jangon nañu bé seynu marna téré nañ ko ndox mi ndox mo xamantene ay mbam xux ak ay tenek lepp ci ay nan ñu ne Ousseynou du nan Ousseynou forcé na be ñew bëgg nan ngang na waye ki nga xamantene moy Ousseynou ci saad bi jël na fette bi rek fette na Ousseynou ci gemmiñ be mu dem ci put ba Ousseynou japp na li nga xamantene modi fette be rocc na ko gemmeñ gi ak loxe yef fess na deret Ousseynou ñaan na ke Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tazar alal ard minhum ahadan ñaan na ñaan bobu nga xamantene moy musiba ci ñom waye Samir ibnu ñew na andak mbolo wor nañu Ousseynou Ousseynou bu len fatene door nañ ko ci jaasu ci bop amatul kenn ko xamantene mo dess ci wa keur Ousseynou ñepp de nañu Ousseynou dal ñom dal rek lolou motax mu ne lam yabqa desul ma hu andak Ousseynou ahadun kenn yahulu baynahu wa baynahum Ousseynou digante mak banu umayyata amul kenn nak amul kenn ku koy jappaleti ñepp de nañ yeguñu dal ben xele ñewna xele bo xamantene mu ngi melni wer ah Zainaba xamna banu may dañ ko bëgg reey Zainabu karna xele ba me xele ba rekkina famtana aliha ñewna ci Ousseynou ne mom munatul setan li mom xele bi tuti la jaa yu hajifu an ammihi ñewna di defender tay bayti xam ba yagul tuti rek ndeysaan am ben way ci banu umayyata ciaw ko jaasi xele ba mo dal di jël loxo bi dengamam défendre ko jasi bi banu mayta dag nañu loxo xele ba desul lu moy abder mune ya abata xele bi ne yeey bay Ousseynou ko ya bunayya ey sama sundom ihtasib munyal ajraka indallahi munyal innaka naka yaw talqa bi abaika salihin munyal le nga de ma de ñu dem ci gaay yalla yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ya ndeysaan gay attaqué nañu Ousseynou Ousseynou mu ngi xex walu ndejor Ousseynou mu ngi xex walu chamagn mu ngi dak gañi comme ni nga xamantene non la de nga mam comme ñu ngi daw comme ni nga xamantene non la til non la bey di dawe til nonu la mbir mi deme wallahi Ousseynou ngi xex walu ndejor yajulu fihim bisayfi yaminan wasimalan Ousseynou ngi dor wala ndejor gañangi daw Ousseynou ngi dor walu chamagn gañangi dew yatanafaru nañu go daw anhu ci Ousseynou tanafural miza anisab comme ni nga xamé non la bey di dawe til no akitam nak di dawe gaynde non lañuy dawe Ousseynou ndeysaan waye bu len fatte jasi ci bop metina yagul tuti ki di uxtum mbokam Zainabu genn na nak wax layta sama taqaw ala al ardi ay asaman danul ci souf tay sa danu jotna layta aka nekhon asama wa asaman si taqaw ala al ardi ndeysan yagul tuti Umar ibn Saad moy generalu guerre bi ñew muné ko mom zainabu yo omar gërem nga ñu réyé ni setu yonent bi fi ndeysaan omar joyna sikimba toyna dal nay du moyu yagul tuti ku bon koku nada shamir ibnu jul jelsan way hakum lu ngeen xaar maza tantaziruna bi rajul raylen husayn lu ngeen di xaar uqtuluhum uqtuluhu raylen ko way sakilatkum ummahatukum yalna sen yaay germel mboloma juromi temeri junni wala nga ne juromi junni nit attaque nañu husayn min kulli janibin ño nek ci husayn husayn ngi xex walu ndejor humayn husayn ngi xex walu chamagn way yagul dure amna ko ñu nan zuratu ibnu sarik at-tamimi jelna jasem dorna ko ci mbag husaynu bu chamagn bi jass ji duguna dorat nako ben jasse ci wetu losba ndeysan ñepp dal di taxaw husaynu taxaw na daanu husaynu jogna daanu suman sarafu anhu wa huwa husaynu yanu wa yakbu husayno ngi jog daanu mu ngi teref di daanu dafa metti yagul tuti waja dikna sinan ibnu anas ibnu amr an-nakhai kuñu nan sinan ibnu anas ibnu amr an-nakhai ñewna gelna xejam sannina ko husaynu ci deun duguna jamna ko li nga xamantene moy xej bi husaynu daanuna waqa ala al-ardi ki di sinan nazala waccina fasu ñewna ci husaynu hazza rasuhu dagna bop bi dal koy jox xawli ibnu ziyad ni la ñu reye ki nga xamantene moy husaynu ibnu ali ndeysan ndeysan biñ ko defé nak la sinan ak ñeneen ñep dal di ñew mbollem lu husaynu amon ci alal ñu dal koy jël fokk ko taqasama an-nasu ma kana min amwalihi wa hawasihi mbollem lu husaynu amon yep gañu jël nañ ko giiro nañ ko ñew nañ ci jigeen yi sax seen yere yu bax yi sax dañ ko ñew nanguko waye li werté wor moy abou mi xef neena wujida fi husayn fek nañ ci husayn ñaata 33 tanatan ay xej lañu jam husaynu be muy nek 33 jam jam fek nañ ko ci waye liñu fek ci mom ci ay jaasiñu kaw nek na 34 34 ay jaasiñu ko taw li lañu fek ñu def ko ci doomu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken desul lu moy ki nga xamene moy ali ibn al-hasan al-asghar zain al-abidin ndeysan ki nga xamantene dafa febar nak mom lañu nan ray mu de rayul mu de samir ibn jujul san ibn jaljaw san ne de koy ray humaydina ku muk ki mom do ko ray be mu yag mu rir jëm ci jeena ba ne ko ki xana nga ray ma me do ko ray yagul tuti nak ki di amru moy ki jité guerre bi ne bu kenn dugg ci jigen ñi ak xalé yi lepp lu way jëlone ci alal dello len ko me gañi dello wuñu dara lepp mu ne xalé bi di mu zainu abidin bu ko kan ray ndeysan ci le ko zainé de juzita khairan sa kaddu gi taxna yalla musalma sinan ibnu anas ñew ci tante ki nga xamantene moy amr ibn sa'id ne awqir disalal rikabi samay nagay sama fossi fiddatan wa zahaban jox ma sarse khalisa kurus bamu dis ana man qataltu ma ray al malik bur bi di husayn al muhajjaba ka nga xamantene mom la gañi escorté won walu do bu ne reyna ñepp be ray ko man di ibnu sinan qataltu ma ray khayran nas ki gen ci nit ñi umman ci yaay wa aban ak bay iz yunsabuna nasaban ndeysan amru ne ko ne len ko mu ñew mu door ko xir ne ko xana antamaj nunun xana yow da nga dof bat bi de su ko ibnu ziyad degon di la ray kon man nga ne wa ker husaynu li dal mo fa des ku ñu nan ukbatu ibnu sam'an bahal nañ ko ndax dañ ko defon prisonnier bam waxé né mom jam la won rek ci banu hasim falam yanju minhu ghayruhu ñaarel bi tam amna ku ñu nan al muraqi ibnu sumama bi nga xamantene mom itam def nañ ko prison yobbu ko ci ibnu zayyad bahal nako ñaari nit dal mbollem ku andono ko husayn ku dul xele boba ak jigen ña kon lan la mbir mi demé kon man nga ni qutila reefna ki waker husaynu isnaini wa sab'una nafsan 72 ki waker yonenti bi ak ni sop waker yonenti bi rey nañ len bu ko defé amna ñu nan ahl fofu lañ len bayyi ñu yendu fa ba ci ëlëk sa am ñu nan ahlu qadiriyya ci banu asad ño len sul teral len yalna defal len teranga waye man nga ni kon ki nga xamantene moy husayn ak doomu ali ni rey nañu ñepp doomu fatima ta desetul ci ko suuf hasan al basri ni qutila ma husayn 16 sharif lañu rey kulluhum min ahli baytihi nga xamantene li bo len jappon nga ne ki rey nañ len amna ño xamene nenañu 23 23 lañu rey ci aladu alin jafar sharif la rey nañ ko husayn rey nañ ko abbas rey nañ ko muhammad rey nañ ko usman rey nañ ko abu bakrin setu yonenti bi la rey nañ ko ñi ñep ci alin akbar rey nañ ko ki nga ñewat encore abdullah ibn abday nañ ko qasim rey nañ ko abu bakrin yi rey nañ ko ñi ci doomu ali ibn abi talib la bul fatene abdullah ibn jafar rey nañ ko awf rey nañ ko muhammad rey nañ ko ñi doomu aqil lañu ak jafar yi dañoo bari abdurrahman muslim ñep rey nañ leen ki dal waakir yonnati bi sallallahu alayhi wasallam banu umayyah fa gagal na leen ci keur suuf way kat bi ne undu bi tis'atan li sulbi alin qad usibu wa sittatan min aqil bi way wi jeex ah mbok julit yi xam ngeen ne li metti na tere la ndox mi mar lola fet la ay fet man nga ne qutila ma husayn fi karbala dal as yemu ñuy tak ki husayn rek mbokam ma mu nampale won ak mom di abdullah ibn bukhtur rey nañ ko bayu ñu kenn boñu umayyah man nga ne rey nañu ki nga xamantene mom abdullah ibn bukhtur rey nañ ko waw li dal le banu umayyah def li nga xamantene ñun moy wa ker yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waye nak so dello ci li nga xamé non lañu réyé domam ja ki di alin bako murat jamé istawsathu rijalu non lañ ko def nit ki dal dañ ko def comme ni nga xamantene non la ay tan di def med nonu lañ ko def doyna war man nga ne wa ker yonenti bi dal waye na bu ñewé ci fele wa ker yonenti bi wa ker husaynu 88 rey nañ ko ci banu umayyah kon boko sété kon juromi junni ñoy xex ak jurom ñett fukki nit jurom ñett fukki nit ñoju rey nañ ci juromi junni yi jurom ñett fuk ñe juromi junni rey ci wa ker yonnati bi sallallahu alayhi wasallam 72 li de moy résultat bi nga xamantene mo am ci guerre bi légui nak amna leneen lu xew amul kenn ku ñu reey ci wa kër yonent bi lu moy jël nañu sa bop yobul ko ibnu ziyad mu ko def fofu ci palé ba reey nañu husseynu dag nañu bop ba yobbu nañ ko ci ki nga xamantene modi ibnu ziyad momitam jël na bop bi mu and ak ñom ñu yobul ko yezid fekk na wa banu umayyata ñomitam di fetu ndax ño gañé guerre bi ci lañu décréter nak ndem ci kaw suuf amatul kenn opposa ci lañu wax ni nañ japp tam xaret mu nek cérémonie bo xamantene officiel lay doon mo indi kreb kreb yi xelé yi jog fas yi jog jigen yi jog di manifester li de mo indi reru tam xaret ak li nga xamantene mo xumbaré bék yoya comme niko Alhaji Mustapha Gueye waxé ci Karbala bi ngén dégg ko wayé nak amna ñenen ñu jog bes bobu ñu def ko lan ñu def ko nakar waye nak tawabuna tawabuna amna ñu tuup ci banu ci wa iraq ñu tulen tawabuna muslim ki nga xamantene moy makhtar ci la bok kep ko xamantene defon nga ndombe ci karbala mom mukhtar reyna la waye nak yak na mbir mi taxaw ne nak moy mom yonent la gannaaw muhammad muhammad du fatih lima ughliqa muhammad du khatimi lima sabaqa waye diguko ki di abdullah ibn zubair yonina mas'ab ibn mas'ab mus'ab xex nak mom reyna ko legi nak bim ko reye lako ibn abbas wax ne ibn zubair ki dañ ko wara rey waye da nga waron baye be mu jexal ñareyun husseynu nga doga rey koka bim ko defé nak ibn zubair encore jamar lon ak ñi nga xamen moy banu umayyata xex nañ ca makka wa makka tal nañu kaaba gi jeppet jamono yi nga xamantene ñu ngi xex ak ibn zubair waye li ci mujjii nak wa banu umayyata encore rey nañu ki nga xamantene moy ibn zubair Abdullah ibn Zubair wek nañ ko ci kaw amna fa ay fan ker yaangi wad di tul di heñ miski ñu ne miski bobu yont bi dafa mësa nampatalu jox ko Abdullah ne ko tour ko mu nan ko lolu mo waral biñ ko reyé be mu nepp daanu miski bi di dolli kon dal mbokk yi ala kulli hal indil nañu waakir yonent bi waak indi nañu waakir yonent bi ci yezid ciegal na len teral na len escorté na len ñom jigen ñaar ña dess yobbu na len madina waye bop Hussein mom fofu la nek ci fi nga xamantene moy yezid da nañ ko ubbi sax su fekente rek kenn demna be bugu len jaaxal ñu won ko bop ne hey so bañe ni lañ lay def diko titale nit ñi kon li dal moy karbala ñu muñ xamne yalla setan na lu ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

tay bak nday roqoy mbo ci ma ci beugale kep ko xamni rek yon nga nopi garmi duñu bayyi xel fi ci radio senegal muy la radio majeur ñeuk judd ñeuk bax ni wul kenn bonal ibrahima fall ñi nga xamni ñom ñoy yor sen nopi garmi duñu bayyi xel duñu deglu ñi ngi leen di beggé bu baaxa baax ndax ñun ak yeen 6 ak 9 le bo ci dip ñi rek mu don moromam ñi ngi leen di beggé bu baax di leen contane ndax kula kulay deglu yor nopi garmi amu payam kulay deglu di la bayyi xel sa suné am na mbekté ci ñom rawti nak ñi nga xamni ñun ak ñom 6 ak 9 la ñu leen di jaajeufal bu baax di leen bëgg ndax kula wo rek ndaysan bëgg na la yalla na leen yalla defal jamm képp kuy deglu radio sénégal rek mention spéciale ayta duma ko tégg ben yoon ni lay defat ak yeen

mané ko ci damay pété xel sa ñu rof galagne yi ciol ciol mi jindi ci ñaari pek ibrahima billahi dama len di bégal tay ba mu neex man ni mako wax

Samba muy set ci sunu mam Aladji Samba Jabaré Samba gay ay simili modess les brèves de 11h buma djoumulé légui wa rédaction ñew ku ci melni Adji Fatou Bari madame Diop j'espère que ni mom moy tew légui brève yu am solo gay ñu dëkkal leen ko waye balay lolu bal ma def ni ay ci ngistal ay ci mbay ma jaga may sa jor borom all bi ci gawan ay ci mané ko ci ndaysan ñu and ci wa wan exhibit ay jaga yi ma ngi del ci wat legi ni duma ko yak legi legi

0: xamone yaay kenn mënu ko fay ko ëmb juroom ñent wër loko fonku rek doyul
1: sama yaay
0: ñaari yoon
1: sama yaay ñaari yoon
0: sama yaay ñetti yoon
1: sama yaay ñetti yoon
0: ñent juroom ben juroom ñaar

basurusila yoro ande ñay neena may lal morse bi nga gor gorlu tuti rek mi ngi baram dama may xaar ba ma ñew ci redaction bi mom.

lo wax ci mbeugël ci di dama bëgg nga wax ma ci tuti rek man mi tuddu mbay malako ñaan waxal ma ci mbeugël tuti rek yu ko watal mbeugël ci di

0: Allô.
1: Allô, oui.
0: Dermay.
1: Oui.
0: Mais daf neex na.
1: Waaw, damay wañu radio bi touti rek ñuma ñe déggo bu lèr.
0: Waaw, wañu radio bi.
1: Waaw, na nga def way?
0: Tay ci jamm.
1: Fo may wowe?
0: Wa nga way Linguère.
1: Wa ana wa Linguère ba amna ñu jamm.
0: Wa ñu ci jamm baax kay.
1: Da nga bëgg mo tax nga wota ci radio Sénégal.
0: Waaw, bëgg rek.
1: Da nga contane?
0: Waaw, contane.
1: Kon ma ngi leen di bëggal yeen ngi koy yegg bu baax.
0: Waaw, ni amante.
1: Yang koy yegg.
0: Waaw, ala ma sore radio bi.
1: Ndaysan neena day sori war rojo bi ndaysan ndaysan mo moy nuyuwat waaw na nga def waaw ma ngi sant yak moy nuyuwat rek waaw contane na
0: waaw ma ngi ben wali deng
1: ben wali dafa contane moy nuyuwat rek nuyuma 4 fois de bokkom lay wilson na mena na ko may ben wali balla ko sek amina da faw moy feya deglu ni Ibrahim, I'm going to go to the house.

0: ci mbokk Sénégal ma ngi leen di nuyu bu baax di leen siaré di leen jox seen waccu way di bëggé fu way mëna nekk ci Sénégal ma ngi jéggalul lool lool lool ci waxtu wi nga xamni ndaysan ñett nañu di jaajeufal bu baax fu way mëna nekk ci réew mi rek ma ngi leen di nuyu bu baax way di tambalé suñu nuyo ci le directeur général de la RTS monsieur Pape Alé Nia di ko ñaanal guddu fan wërgu yaram mok ay collaborateurum yépp ndax mom bo amé jamm rek ñun ñam jamm ñi ngi koy jaajeufal bu baax di ko bëggé mok ay collaborateurum yépp way nak di ci sépp kenn muy le directeur de la radio François Xavier Thiaw diko ñaanal guddu fan wërgu yaram mok ñi mo andal ñep ndax mom bo amé jamm rek ñun ñam jamm ñi ngi koy bëggé bu baax mom le directeur de la radio télé xey guddé wacc mom la ko tuddé diko bëggé bu baax di jaajeufal nak Serigne Novel Diop mi nga xamni mom mo na ci technique bi ma ngi lay bëggé bu baax manit tay nak ma am gan gu mag go xamni muy promoteur bo xamni mom mi ngi lembé Sénégal di ndanan bu maga maga mag ci réew mi mais doomu nday mais ma ngi lay nuyu
1: ma ngi lay fay bu baax
0: lu bëss dama lay bay nga nuyu quoi Sénégal
1: wa ma ngi lay nuyu bu baax di la ziaré di rafetlu aussi invitation bu baax di nuyu auditeur radio Sénégal international yépp comme ni nga waxé aussi di nuyu le directeur général Pape Alé Nia di nuyu directeur radio bi aussi di nuyu aussi chroniqueur yi ma fi fekk bu baax baax baax di nuyu aussi staff yaram arbi yépp di nuyu aussi le président de la fédération de lutte sénégalaise di ko nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal yalla defal ko ndam ci jël wiñ ko jox ni inshallah
0: amin way ay ta koku moy bakari sagna muy promoteur bu mak mang koy jaajeufal bu baax amna ñu mbektolol ci nuyu bi amna solo lol ay ta sama gaay ñi ngi togu mais kan xamna ko no fatte troupe quoi kan de mag lay nuyu
2: mag lay fay du lizar nuyu ñi fi tok ñep di leen ñaanal jamm aussi di ñaanal radio bi yalla ma xew fi
0: amin
2: liñ fi ñaanal bi liñ fi waxtaan yalla nako yalla may ñu diglu ko ak suñu xel buñ ko diglu tam yalla ñu ci amal njëriñ
0: amin way ay ta koku moy kan de mang koy jaajeufal bu baax diko bëggé sa suné elage mag lay nuyu
3: wa do lu ñu lay fay di la joxal sa waccu way bu baax baax di nuyu kep ko ñu diglu rek ñu lay ziar bu baax di la nuyu yo do sen waccu way li ñaan RTS yalla def fi jamm bare bare bare
0: amin way
3: yalla mën nako yalla ko yalla def
0: amin
3: waaw di nuyu promoteur bi bi nga xamanteni mo ngi ci tay bakari ñu lay ziar bu baax baax di ziar grand commun
2: merci beaucoup
3: ñu lay ziar le nuyu lu bari
2: wa
3: di nuyu ñep
2: merci beaucoup
3: baka jaajeuf
0: ay ci koku moy LH Gueye mang koy jaajeufal bu baax diko bëggé ay ci limay jëk def nak moy damay and nak la technicienne Serigne Novel Diop ma bëggal gaay tout rek ci sunu bay Aladji Njogotine dogay del ci wat
4: la bëngi ci muñ bay ma dem bangam bëngi ma joy balal ndi ci ba tam juma jemi ngir re mbalam son habal nguni ngi di xawon bi ma ndela ngan jaay mank sama mama nga dano lambay tay ma joy duru sak jili ma ñumar ñom ba re sa mam ciora fay sa mam bukkat demba sa xoy sa mam tay ma joy duru jugu may tambi di mar son sangay gi ndende ak ma fal ndende ak teñ ndende ak damel ndende ak bi ma ndende ko am nan jigu ma nga dayal amane nona fi xam ngeen ko jëm Serigne Cheikh Awa Ball ku ma ñuul maam jaara war xam booj way nu muduma fuss dooma ma ñaanal muduma fuss soxna may mbacke yaayam soxna may mbacke maam borom Toubay bayam muduma fuss dilu ne nay mbacke bay mbacke maam mbacke ni jaay mbacke Abdou Lakh mbacke ni jaayam xolal Ali Fall mara bakama gëwel yi ndaw yi fe nek ak gëwel yi maaj yi fe nek yaay seen nit sujitu ñu top ci yow dimbalañ fang sa mama xaren dam mel giru mo xoya tak ci kom digi ñewul fu fay ko ñene jobok lam jobok lam jara ma ñu tam ma ñal kumba guru biti baye wo ganjay bilay suma magatiya bin bin rek bilay suma magatiya ba yegg ci lool mam gor gi ngay baye lam ñu melni ci nun du tu am ci kawer sa xaram bari baye sa yow xëpp kontan li dafa jafé

0: te xamna ay yakar lañu parce que ku ci nek boko laaje lum lay wax dama bëgg téral sama wajur
1: man loolu ma jaxal
0: ku bëgg téral say wajur nak da nga wara mel ni nga wara mel wan dama bëgg téral say wajur ci ndëgëte wala jox say ay lo xamantene lewul loolu boko joxe mu dem ci makka wala mu lek ko tamit li ko jox ngoko mu lek ko tamit amul barké
1: dëkk la
0: té nit ku nek li ngay def da nga ci bëgg lu am barké li nak ci seen bop lañ ko commencé moy yiw ak yiwel té tek lepp ci yoon mbeur yi fo ci ko ci gis buy def ak chay chay amna ko xamne mom la yoon pour mu def ko mom duko duko dako buna tok te tok fi de yoon ben waye mu dem defal ko dara mu ñewal and ak mom def lola te yalla nñu yalla mu
1: lolo amna solo waye
0: waaw dila ñaanal nak yalla nñu yalla may fekke wat
1: amen
0: bañu tok fi di waxat leneen inshallah
1: amen waye lolo amna solo kande jere def elage
2: waaw dama ñewat ci qualify 2 ak ki rek un autre dama leen wax rek pour parce que nga pour ñu wax ñom lan lay wara def ci ñom ñaar di ñaanal yalla do leen sutura ba ci li ñuy nekk ni yalla gën leen ci jamm bañ delo ci seen activité
1: moy qualify waaw
2: ak Laurent Diago ak lis waaw xam nga parce bu ci delo ci ñu xamne carrément ay champion lañ ñom lañ de seen bop champion xam na li de seen kanam bari na de seen kanam bari na de ni ngol gor mais nak ma ngi nuyu ñep di ziar ñep di joxe ñep seen waccu di ñaan RTS tamit yalla na fi yalla gën def jamm lolu sa sunu lolu lay
1: wax
2: waaw
1: jerejef ni ñaarale ni RTS ñu am jamm lolu am nañ ci mbekté yalla na yalla defal jamm yow content nañ ci yow ndax ñu ñaanal sa suné
2: waaw content ci yow ci dur yow ci yow jerejef
1: ay chamine no man koy dajé fort baax ndax ndaysan bo ñu ñaarale RTS ñu dañu am mbekté yalla na yalla defal jamm di bëggé képp ko xamni rek ya nga ñu doon sétan ci suñu plateforme digitale di leen dajé fort baax tay nak gis ngeen ko Bakary Sagna mom la daralon muy champion muy grand promoteur wara tégg le 18 juillet inshallah ci arène nationale mu na nek bes yu mag yo xamne yakar na ni akhul lamb yeb di len la fek ci inshallah ta am na mbekte lol ci yow di la jajeful bu bax di bege ñep nak kep ku ndon deglu ak dinu setan ñi ngi len jajeful bu bax di len jox dig dajé inshallah ci carte channel demain à partir de 10h inshallah ci sen émission teranga sénégal ma bege dal len inshallah ba mu neex légui ni inshallah ak wa rédaction ci journal bi jere ngeen jëf